0: Joo, Aisa alle sivi, joo. Aisa po loka e leo se mete mi mitai. Faa longa le yo mantua. Leo luus volumi nuta tele tula. Faa le nefi afi fia fia. Leo mafuta mai. Ia le tatu ma lo faa lo ngia le nefi afi. Ia le sunga. Ile tula fali. Yo, ftalenga le tula fali. Ia po le sunga vaya bene. Fupo lausi le fia. Tanto business ma o nanga faa fia fianga. Ia nanga tafu o lo na si ufonga mali. Ia aola na tautua fo ia o nanga faa business pe on tautu ai tona tato wa tunu tono New Zealand i tausanga mwai lea fo wa se e mata pena ina mai se tasi fo i au nanga mal tautua le tato wa tunu i le tato wa tunu wa lo faa mundu mai Samoa i muli fanua ya la faa fonga le tato wa tunu se tasa wa tato polo kalame nei fa wapongo le tato polo kalame le hamo chats ma wai le faa se o tainga ma le sunga ya pen polo sunga fo i tula fale le fia fia le nganga fia fia ma to te faa fei loa i le sunga i le tula fale se ma lo so fu manuia e la o fiora ai fpo you got your mic on mute yeah no it's coming on yeah e unmute that your mic no fa tai le tour wo le noa e mafuta mai ai e le sunga ia. Pen. Ia, o loo unmute, please unmute your mic, please. Okay. Yeah, we'll play one more song while we're just sorting out the sounds. Ia.
1: Pen, au kiria.
0: Ia, au kiria lei malo fafatai. Au kiria mamanino lei fafanganga tato atunu. Ia, fafeluai atu ili ava tele male faa lolo lau fionga. Ia, wasoa fo ila tato le tu itala noa. E fafatai wu mimikalo vai atu isa mua. Lewa taunu ivanua ia lau fionga fo i. Ma amatalia se tasi wati. Na ia, sauno ia lau fionga fafonga tato atunu.
1: Ia, e mua lava ona. Fatu lo fo i pa ia o Samoa i ona tūlanga whālupe. Ia i pa ia o Pareu Polo Tau Whinga. Ngata pa ilea ia o tupu ma roa lore tātua tunu i ona tūlanga i pe o Tau Whiai. Manatu

0: la le a fele te leo pa ia ma malusa wai o te o iai pele ai ia manatu sa muai e umo na tofi a ole vi inga e fafo i rea tua ilo nga lofa malo nanga le lei ia e nefo i lao lao aftai fo i ilo wafionga le ripuli ia mole ava noa payona so ta ima ia ia langa refo ua wa leva kaka kire fro ai
1: e koe wini waila lisi. Ia ole maua maise fiso ta inga ma le landlord. Ole tutuunga leanga yai e batu stai miana e koe renovate because e koe renovate a kole le fale ono e inga imeo e fie fale lei. Ae ole tato au nanga fuile le karaoke pa ila ina i stamaki o nae fa awaula o nanga na ia maolo o ye po ia sha wole na po olo ba ba ia le tatu o nanga na ia i tang ia le tatu falele le tula fa sha mole i papa toy e lo toy ia ia sha o nanga o fa ia le timing nei mole si le pia le malo le tatu tu o me voira le ale fe wa wa nga i mai sha mo e so le ngo sha we e fa le nga lu nga le
0: i
1: ape so we se e va ia au vai apura o bode ko o Sofia lo. Ma io ti lai spero in gay.
0: Eh. Lo vio ma. Eh.
1: Volete passare di bode. There's no place like home, I say.
0: That's correct. Yes, no other place than home, especially le where silsila you've already operated in New Zealand or umana fa for your business in New Zealand. You would tell for to my fa for in IP since you a mesa nanga ne fa o fa fi fianga. Au mai ai fa utanga la u aftalain foi. Ile ne fiafi. Ile pisinisi fa mtala foi ile amtanga ya male au unanga le u atu tau tua tua nil tanto atu nu ula uvio.
1: Ia na si le fie foi masalo e edo tue pofese nilo li maru cha atu tenu. Ova no a tato te mo. Ova no mai de tua. God be the glory in ya umma tato te paia. Awa e pia tala tusi pe ai pe inu ai vi ai le tu a e le fa pe o ka ko mo fuera a be mangi fai ai ke le ya ka ko bala wima a so everything works for the to glorify God ole ka ua na me un ma challenge mo me fo ai fo pe fo challenge nai la un lo fion ole ia wo sku tau sanga o fai pe sini sini sila ya sama ko fa fo isa sambo tele la chai mi sa ta pinga mai sa mu sa sa foi fai fa lo lo e ma me fa pena ar chai bi ni o fa le le u fai o la u vision a ma le mere tem na fai fa le ni e fa nga mu le ta tu ta ma ti na ma tu ai mai se foi na to we malanga mai sa mu ngai ka wo foi ngai ka ku wa lu ka ku le ko nga le ko nga ma tu foi le ni ko ma ga o ya lu ni kum ya wa a lu me kum kum ya e ke ya wa wo se sei se como kiki wo ngi wa yaso wa a dua la e que o pois foi pui esse uma ole a una ngala ngi de tu la parsamo ole fa boi mo ya ye mo mole ole ta te un be fui yo as pa nau as se fua e o pa poi ponga ai mo fa poi ponga e ale ngata fo ile a o rika kula lo piriaki wa nga e ika kula lo piriaki ya mau mai fo iwa le wede pemale pa e ala tanga te kita u mafasa nga sanga aba bagus ye pole ba in ba wo ma mena a mo si fi fo ira o fi nga puska e ke le pe ata pe pi e yo no ta tu tu nu we e lo tu tere tanga e wo le kere fe mai ya a wo le o me nga na ngo o mer ki a po a si si le le ya so se wo fo nga pe fo o chao le e nga ya e ala tu pa mo vinga la e so choice foi nga le e ke la kuai ule e vale me ke alis o la u fai un la e ke le ye la u fai un foi ke e ke nga sala ru mole tu a e ri fa pe la sa ku le si fo si o e ke ka uma fa ba malos e pe yo le ko nga male ba ai ma ma ona e ka ndo fa le ni ina ye fa nga bo na i tanga ta ma tu foi ule ko fi o i me
0: a piece of pisa or kupulanga ma but you know something where you
2: something relaxing and
0: relaxing fanga Singapore piriaki or if I find we or foreign you have five members we're gonna have members VIP members come from in it and then after food now all the trace code food in your ma yeah mole you know if we go for if I'll leak up of fun if I am man who will chat of funny awala mo mbio na itato malanga mai numa mau ai mashiki ushila yo ko wa mengi ko vera kereri isa mo boko
2: ole ale tele vo le no tato no vanga nei la u fionga la mate to fia ia to le le fa in tanga tan fa no fia mo functions vo le if we looking at booking in for some functions
0: I think fingale is a ki chulo le koinga kolanga folele 200 to 300 people mafayanga simole musela una itongsela utanga time mafayona
2: no fear
0: to no chat for me yeah ongo igi samo e igi ni rico occupants we pe ogi sila ah I would love like take me I like sege ka ule me ala fa ingo ka ka ngo ngo fa le pa le ya ye ba ko tonu ye mafafo ke lo ai ki kilo nu menanga le lu se la una
2: 300 people capacity ma lo fa ta o ani si ya ta to o na ngolo fa wa o lo fa pe na ta tu ai o lele o ye si musica entertainment available food and beverages o tu lang fa pe na
0: ya sa o lele pista fa ta ba si o le ye ka ku live band e ile live band ka ka yi ya masalo ai su mai fo yo o la su fo ki fa fi fi ka fa id ya ye fo ma ko ki che o gi si ka ni e ina ko fi karaoke so we got a good karaoke as well ava pe ke su mai fi ya yo fo nga sa pe se ma fa yo ni fa ta to karaoke o ko nga menga le tu kwa I o le maybe from next week o le o la ta mo fa ye ya mata I lo na se se yo ta to ta mo tanga la fa wo foi lele mai da sungu fu ala va tau la so sa la fa ita tu tau mo tanga ai ole si fu fu nga mama hopefully e se umma lele fo no ma lua ole fu fu la fa ile sante ko nga so sante ko nga
2: all you can eat
0: yeah whatever yeah e pe ya fa nga fo happy days ma fa fa pe na
2: I va fe
0: ole ko nga le fo fu ile aso I aso sa e fa ye ta tu sante ko nga ya mole ke la ofo o next to foi la yo la ye sia u kama I fa ro foi de me ka musika ah le foi ma sa I ma fa se da ko wa lu pi ko fa le si na pi ko na la fa ka me ka sound systems ma me fa penga ma me la ba la ba me fa pena la foi fa singa ma ye bo ma si ka la o mo ka la I o fe ro lo
2: ma lo fa tai me si lo fa I lo mo si le fia that what no that by fail or no ye is a time lumanai ye fa ta se mato au na fa pe o lo ye mata o ye ni o to fal tan malo vo ye mo ma ko ye la ko lingi go fo ngam mo ye a me se ka ko ile kal fa kai yang ba
0: na ye chelo fa sire a pe on pesta o le wa bo silfia e next door ma o ma le fe ngaya pa
2: e
0: o le transit motel we right next door well telefe o tei ke malanga mai o ke ngofua ile ma nga ia le maruru io ma nga ia kere ia poku o ia la le abape nga nga e abape ke fia ko fao mai nga nga umma ia la lako e ko fao no e de perua ko ua ula e mo ua ke next door e ko fao e ko fai roi na ia kwa e usu rio fare ka ia e ma si koi ta woma pa nga malanga mai fio isa vai ia pe o la lava ko me ko yo ia pia le ita tu fatan malo ka ngu fi ai ma nga ye ole politician ka ku fan mo si fi malo cha to tu
2: e ma fa yo na nga yai fa tali yai ya ono malanga lo le sa a mi se ka ku le ku sa ngi e le fi ngo fu ya pia a
0: ya
2: o sa za
0: o le me na a pesca mo ko sa fu I sa mo so le a e o mai fu ka ku mo ka ku fi ka nga fa ngi silam fa amerika a le ai e makau kia le standard le wa isa amboa you know honestly ai le mene isa amboa ai isa up to another level you know e rea unga alanga kou mai ngusila ma isa kou kou mai fulele fa ape ka ko ngai kere ku pere e e pinge ka ko kamba ingi so e e sui po sui de olanga ina wa wa sui ba wa ko atibalo pa Samoa o le mele wai Samoa and a resume me tau tia I've seen a lot of our friends ka ka fu yo ka ko wom pa ngadu ko e foi mai Samoa di kamini for good e foi ka ainu ko e move back to Samoa you know honestly like I said before there is no other place like home. It is in Abitia, Tatonga, Olama, but so if I Samo, you know, Kakakeo, Apofeo, yeah, Pia, and Lelia to law, I'm out of it.
2: Malila,
0: Malila, one. And this is a medi, fully any medi of my young.
2: That's what you're missing in Samo. You don't get any mail coming through.
0: There's no such thing as mail, man. I guess everything, you know. But it's me, you know, honestly, it's me from young or pissing, singing. Like I say, I've been running business in New Zealand for over 20 years. You know, we get a couple more, but oh, we owe my tax, my milk, my pong, your. We said middle of the rent.
2: Yeah, leasing and
0: all. Yeah, I was paying over 100,000 a year. Over a year, you don't have to pay a cent. So that's the beauty of it. So, you don't have to worry about paying.
2: This is your own.
0: The rent, yeah. You know, that's the old money goes in your pocket. And then going out, get a phone and they say, hello, you say, no, no, taking a cat with a boom the family. You know, in God's timing, or the time you're there too, we'll make a matter, but at the end of the day, you say, my phone for food, No. You know, I'm here to relax and, you know, but they claim I'm here before the peace be so. You know, Always a cop.
2: Yes.
0: and that's the past. You know, I don't want to go back to the past. You know, the question we have for Pena, you know, every time you're in Tangata, my mayor for you for four hundred two
2: seasons.
0: I am no. If we or California, the fire is so tall. Why you see them myself? You know, but the shower is more. I came here to work at all the world, came here to work with Sam.
2: Yeah.
0: But you say, on me for you. What can you quite feel fine? I'll wing, I'll give you a little, or not quite okay, give my risk. And if I'm here, I can find my own. But you know that, you know, the life is, we have the freedom, you know,
2: yeah, being your own boss.
0: Yeah, it is a big pole.
2: Yeah.
0: Or listen, me and Anna. Myself for Capinga, Don't get me wrong, but you know, everyone's you have to power if you wanna progress in life. Even America, all along here, California. You know, it's just life. You wanna, you know, nothing wrong with borrowing money, but we are mindset. You know, I just wanna live in peace. Because at the end of the day,
2: yes,
0: you know, for that thing, I know that two of our my locals in formula. Hey, how do I say, man? They are men who is going to sort of bunga. You know, Maku are going over my local coin. Hey, oh, long hanging men of iron Makangi. Well, yeah, so they say, my for Lily. That's all, that's at the end of the day, that's all we need.
2: Malo va aftai lau. Lau sunga va aftai telefoni mal faso ina mai ol to favo lau. Fionga vo yo no lewa mata le nei ati na e. Ngol si o tanto wat nu. Ya ese si va nge te fiesa uno ya ia va funga al tanto wat nu le fa mai ina ta fa tanong.
0: Ya e pa wale be fo le e le malo chat nu e va pe la ete ku fo le te malanga mai Samoa e e faiale as a soifuo to walo ma ya po bu fo ima pahang ya olewa ma wale tato no e mai sere ku malo le tato ga inga kain fala kai wa te lo stai mo mo le ya e le fa pe ke pala fu opo as te mo mo e wa faise me fa pe e ka ku malo something you know up to the level fo ile en faio na ona ho stai me fa pe nga e de environment o wa pe or chele ale nga inga ye pia ava pela la wo bole vanga enjoy your pia le lifestyle o ka vanga enjoy ka me ki kwa ayole e am fie fa so ta ima ya yo la ile e rita to pitching out le club orcha na pa wa wal pitch na so ta ima e pe fa so ta foi le u lo fio ka pesca e ka ga me di mela e e pe yo ngai me ngai fie fa ilo atu le manu ta hatu no ya ai o te masalo ya o pe pa unga ngai me fie fa ilo atu ai o lo manu yes ko tu no ma ki sa mo ma ngai e foi le
2: on a fait un tonneau au Mulfanual. Whereabout in Mulfanual, that location from Mulmuli?
0: We just right opposite the Samoa Beach Resort. You know, Mepaleng previous known as Ole Eki Craze Hotel.
2: All right.
0: From the beginning on. And then Sheraton. And now it's Samoa Beach Resort. We just right across the road.
2: Oh, okay.
0: So, ya kapu fale male awala na e alitai Samoa Beach Resort. So we're not far from the wharf. Yeah, male airport. We just leko kongo le onga kongo. My location tato fale male silifia and maro tato tunu.
2: Ya ma lo fa aftai fa fonga manino fol tato watunu. Ya ile I may say le au nanga mal tautua. Ya I fa fa tai tele la o fionga fo I e pola o te lenga fotu la fali. The Arata has left New Zealand for Samoa. If I fa tai o le fo wa mita fo I e le nganga fo I. You know mata watu. Ya le wa matalia I e se tato atina e fo I Samoa. E ma lo fa tau nu tato tala noanga o le mta tala noa I tateo I Samoa. Ia mua mua kula.
0: Yeah.
2: I'm coming. I've heard God's timing.
0: Feel free to pop in and see VP. Ale potual tau tai se renat vere poi se ato toi ilo ni tanga to pata va ole nganga ia ia fienga lue ma au ona wa se tanto to nu ia e ere se tanga te ato toi la lule na se longa o yesu a popo ai we all try our best ele au e so soani le tu fa inta tu fa ia me uma e lo to ma volalo ma fa penao no so soani ai o ni se tanga because that's all trying to my point wo kalkala ngoi ngai au loko laka mai ngi wang me fi fundraiser la ko they can do that over here you may fundraiser for there yeah au lotu ma ai kalesia ma e mai waia so swani for this me tonu e kalesia ai pe ole ole ngang fa tai for ila ofionga ya me se for ia le pulenga ma malu le tole tio mole ava no ia ma ia mai for ia unanga mai mai tu la farsamo ai manatu ia ositala tu na manu chelinga ia fa saungo le nefia fi ia isua fo isu amen
2: ma lo va tai tele la ufionga ile fa vno ina fo lo taimi e ui lo pisi ya le la vo fa vno ma ne fia fa tai la va mole a fa ilo ina mai fo lo tanto na nga mal tau tu o sila fi lo tanto tu no afa pe na changa isa mo o ile mo wanga la arta ni ni sila ad wa ko ngi o sol ma la va lele a wa kalu la nga vale e haru la kom ka kalu nga ikai oi le me nga le wa fu a ile o nga to no le wa fa sanga to no mal no fo nga sa ile Sheraton hotel o lo ye le tu la fa sa mo mal tanto o na nga na ia mane eva ina ile na fia fia to te mi tala la usua
0: Ya oleh awa tercela mayari cayau le. Apa sih tasir cayau? Ya apa sih full full cayau? Oleh si memang yang ini pula ada dikala. Ya kau walau le 10 luar le depo.
2: Oh right. Yeah. Oleh tu. Oleh tu masa Sunday. Ya le na afal full kasih ekuro rumai or cayau. Ya ekmo foi ose kales full kasih bola ke eva ya o il tula fale samol the club orita il no fanga foi mule fanua pe on the sound of my ele sunga ya pe ni for paul and if you have no tele no favor ya mes foi la unang mal tau tu ele tatu what no so for ya
0: ya so for ya
2: ya be fa fa mal tatu tu fa tal tal no ngana mal tu la fale samoa uma

na le stroke ya kamanga wale mafu mafu le le proko pe o pa foto to le fayai ya le ala ye yo na ungala nei avaya lo unga nei ya etaua e ke va aya kulo vo le le wa e se va nga le folinga a pe ko pa u ba la lu si ko folinga pe a wa pe mai fo le tau tau tu lo a le le wala fa fa ngo fa ma ma mai na ni mo fa fo ngal ta tu tu ya o tasina va nga al mele o tasina un al mene stroke o stroke a ya ole ole o a makanga na pepe lima di kasi peru lima a makanga vai vai a in namnes po wa pe vole le kasi le sidim bo le sidim a your speech ka ole le le ka ka wa makanga ngesi ka o olo ka ba ka ole haleluya te vai tu au lamu ta ole a wale le le vo le le ia wale fe alo fani o la ngutu io e tu lo o le fa malam la maina mo se le fe alta tu o tu o vanga o malande o e o lo kamanga ai wa e vai alo nia unga ne i si tangata po se se lo a inga ia po o e foi bala a ro lu mera la tas tas tas ia ma fa so ta i ta u lo ia o e le pe ia o kamalo stroke le we mo wai a tu sa pe fai ma fai ma mo ia ia ia unga nei pe ka mo nei fai ngei ia ko ke ai ia nga sia ro lima a ele le ia le vala au le fo mai e mo ale fi so sani mo oi ina nei to e vang fang watu lau sunga ia watu wai on ave le fai mai ia oi tau tuana. So if you see, if you experiencing any of this, or you may see any of these signs or these symptoms, on the face, one side may droop or feel numb, and arms weakness or numbness in one arm, so speech slurred, confused or hard to understand. So please take it in your speech. Slurred, confused or hard to understand. Yeah, take action. Seeing just one of these signs is enough to call 911 straight away. And even if the signs go away, so you're not sure, just call 111. That's simple as that. Minutes matter, and acting fast, minutes matter. So acting fast can reduce long-term damage and save lives. So le televave vole nga nga yo yole. E faye se lave ai. Be bala watu numero na tas tas tas. E lave ai nai yal tele o soi fua mola. E mau mau ono ole o so fa yal fa mai nei. Or stroke.

Ia Yehova o au. We are bispising on a mile dato alfai bese lawi loa peace tempo elene vainga ole hafi yafi ya manatu yola defai ma yel de malo ne li fatu la la tawa ai o tele to ya ufanga ina fo ile ni loa be o te pau pau ina fatu pe mulio tawlo fonga o wa pa ya lava mile vavau se yo o lava ile fa vavau ai le swafa manu malo le swafa pele le swafa matango fi swafa ola o yesu kiri so o te tuolima mafatalo fatuai ili pa ia mawalungo le tatu watunuu mai lava i maungo te tele se yo o lava i alu mafanau ai ale tapo inga manu la aufenga anuenga totofi le tua ya uto wafionga ya i peristenu e kalisita itasi mauto ufalitua sunga i fafenga inga to ina mauto ufalitua sunga i tausi matanga luenga mauto ufalitua ai au falu penga se se so, te, so se fata faita ulanga fio wafionga i patele ya mtama mai sa aki e pikopō ma lo o tō mamalu le ainga sa le vi ma lo le whaano no manu ma lo le tatalo ma lo le anapopongi ia wā fo'i ia faiva matiute o fina fina wai so o se sa moa ele ngata o au te ronei o tafe fia o le kelope ia o fea lava o mahafuta mai ai ia manatu le afe atu se fata alofa ma tu te pi ama fo'i le sa o le fitalenga ia le ofo sa vea se uli tone pe sta le fiongo le fatonu pe uno to mahafuta i le awa uli ana le la se i o lava i se i tu lao le afe afi nei e matu te pi ama ile fata alofa ma le fafeilo inga fo il mamalu le tatu utunuu ia i ona tupu ma ona ee ia wa upu lava masani o ainga o tupu o ainga o papa o ainga te faifa ainga o ee ia fio tama ma o latu ainga ainga fo i ma o latu tama ai ale usonga pule mtumua intu au ma latau ainga le tai ma le vaa o fono ti manatu ia o le vaa se lua wa sa mua wa toa le sua sua ma le vaa ifanua sa ole msale amua le lau niu na sa lua to to le fale ula tama ma tutua tau to to ia malo ma malu atu tuile ma manua le neva ango le fiafi ia o sa mua le naa wa toa ia fai la ale le vai vai yo to to le manino ia tau ono matu fa fe loai ia wa fo ili se ei mai ili tatu ma futanga ili neye fiafi masani ole polkalame a fiafi manuia tasi ale moto tau ave al polkalame le nei o a mai loa fiafi iyo e o manuia loa fiafi ole lua upu lua upu a fiafi manuia a fa perdania good evening good evening ole wina lelei le neye fiafi ya o te loa fo'i ya wa a feane a feifo ya mapuane fe au manga luenga pe ona fenga ya ilu mamalo li tatu tunu mai lava li tae ona lela te iyo o mai lava le neye fiafi ya a o tau fa mahe ae ae nisi o te ute mafaiva le totele ya a o le manatuvo wa le wa a fa tunu a te te isi ala afo li tula e fitu le neye fiafi e ile la ngona ya o fengai a inga teitasi ya ma fenga lotu pei ona masani ai ya o mafutanga faale a inga tama matina ya maisel fanau pei ano utau tala tala li telo taimi le polka lamen nei o le afiafi manuia te le i ole mea leina tauelo uloto le i afiafi nei fape nei masani ya to ina malilomatua so le o mai le loku eoe ya tau fono a dudo ina la kau fa u ma fa afu la le fa il kuri mangore kuri mangore fali la tau fa mahe a le tach ya po lak pipai ya po ole voli vo ya le au manga ya po la utala vo ya var vala wo dudo ina malu matua anga i melalo kusole ya la wo fa ka mi milu angine si vahe ngai kuole mkuka ke ya rikangole ulo ae le inoa musu sa fa i lotu ai e o afiafi va pene e le nga lo la vaile lo toma le mafau fau ia o afiafi sa rita wasa ina mai o atina ina o ainga na yo tatu tu a ia o walango mau mai ti sa o le faiva lava sa o la tu mua ai malai to le matu fani e mana tu ai lava ia se utama talo fai ia o fai langi le fo launga usu pesio le mako uloku wa fiafi te vaya tuefa ni mulinga fo ika penganga o pesio le loku wa leo saa ya i pesio le lotu wa fiafi renei
ia pese mua mua fai talo lona lua fai tau tuspa ia lona tolu ia wa faile fa malusi au to ina fai ulon fa e umainga e a kulko inga na le faile wa fai fa moi ale au lorotu ia wa inga na e le ngalo ia via fifa penei mai fa tau wa pe lota ia fo iloto ia tulanga fa penei ia e e le ngalo aina io tato matua e o mai lovely so e to halo pulo to tele ainga o loo fa awa wina pea lea matafa yoi e manatu ufa tau vaa yele to tele ae te le ia o lona taua te le lona taua e apo pele ina ai apo pele ina ai le soi fua o tupulanga talavou le tama ma le tene sa moa moa vanofa penei le ngata e fai fesida to ina faa e tuta wa o onga so le e amele a onga sunga e amele avusenga ne yaso ya fai mai temi ya fai mai foi fa nau ya maria alo kong kong ya ku fisi di maps fo ia to ina fa tele fa e ala wo ta ma fa fa ris to tele alo le na o leva no fo le ya e tu what to ai te mami ti na fisi li fa le tu spa ia to fie la so yesu o ai ni dal papa i fa nau light ya e petoi revise petoi fo ia ile tale tale noa e fesili ale ha on sa wai o mai te wina lava ya lo mato tupu tupu ai o le nevai te pe wa o ka u o le melo ye ye ma e lof sing sfulu to tele la le umale kolis ya malolo mai lo wale to ya on sa al me nei so e uma mal kolis ya nga e kuisi ding meske o nga fa inga luenga ala lava e tata i mai lava ele au fenga luenga ma matua e o mai to no le on sa yo e taua e taua i loo ia talavou e te fiafia tele i tulanga whapenei o a fiafi taua nei i a whaale ahinga e to e tapu e ai leola o le whanau i a ma mafutanga ma whaa ma whanawhana atile e pele mafutanga i to tono ahinga teitasi i a manatu lea o se taimi i a ona tatu taliu lea wale tatu polkalame o le nei aso o lea ua whatulanga mai o nei a tatu whasalango whapisi nisi pe a mahe al pese lea mai le Leone Leone High School i nga tutu ia ilunga o se pese whamalo si au motu bulanga dalavou sa moa mahe a lea se mai a tatu whasalango whapisi nisi manisi o tatu a pese pisinga o na tatu se ilo lea le to'o sport o tautonga i talo ta'alunga ilfa ingo le nei vai aso i a mani tatu ma lofa alolungia le fionga le pristine o le au fusu wa Samoa i a le talenga le la au na fausia i a le talenga le danwasa na atoa ia ana le talenga ya tavui Mike le misio i a le watu mailo na au e mawa tatu fuso ta inga i le afiafinei a wase fa atari tala noanga le ngata o whaamuemuenga pe ono utala tala lvasu nite nei ae o a nisi fofua ngale tatu o fusu ya ona tu watu fui leo ni ototonga o taalunga pe ona yei lifa ungo leneva yaso ama hea lea ona tatu tapena lole na yo tatu taala fau ya mafaa see mailo mani tatu porkalame ole wati ma see lua tuwa imale fionga ili fatonu lenei fiafi ole tatu porkalame ya sio tatu fanga solonga lena ya mesi fu il tato maftanga le nei fia filunga o penga te failangi a felo futu e mafuta mai ma lonsoi fua ya a fio mai mutala mai au tato mafuta le nei fia fi ilunga o lau tautua faa wau le ala leo tanga te pa se fika ilaunga ngana Samoa pimen Samoa pole leo o le lima tolu tasi piai a o le tato li tio fu yo le tasi o lua tesilua faa mo ile nei vaenga o le a fia fi pese lea mai le Leone High School fai mai ina tutu ia ilunga Samoa le atunu upele.

0: El Manu. Tos pont o to tonga chalo chalo nga le nei aso se fulu male fa o mei lo a fe lo se fulu male no in u tatu se mai no le tatu taimi tois fulu male van minute o na talia o le tula eiva le nei fiafi.
1: Where am I? I'm in a whole new world and I'm flooded by the light.
0: Yeah, itofa talofa pe a fa yo na fa to a ki mali ni lau lau lei tio le tasi o lua te si lua wha mō. Ia po le nā fōi fatu ai mafuta mai lunga le tātou pinga te whaelangi le pimen sa moa po le tātou tautua wha wau o le 531 PI ne vaengo le fiafi. Ia mahalo te watai mahalo whelo nsai ia o tātou a ngai maila taimi le nei taimi au tautua lunga. Tatu amata mai tatu tala o taalonga ile tamunasanga soka le under 15 girls Oceania Football Championship ile nei fo'i vahenga o le tausanga le asifuma le faa le nei ume le fefena le lasa lipotia ai ya si tala faa fifi ina ile tatu development squad po le development tournament o loo awaya duwai le tatu Oceania Football Championship under 15 girls po o tamaitai la loi for sifuma le lima tausanga ile talonga o le soka sa auto va atuai le la ufa ilo mai la e ina se pine siliva ya po watu tolu fo i le ata musanga mata ina mata ngofie ya pe ona fa ilo manino le fionga i le faya o ngaulu ya le fionga ya suia pe tana pita lona fie fie tele i le fati nonga le talonga meise fina finau o nei yalo tama itai ya mua le vi inga o le tua fa afteia ya le fionga i le tama itai fa ya onga ya pe tana pita le fa fie fie ina o lona loto a meise le ta penanga sa malanga duai le tato au soka ya pe ona tau vaai le grupi ya ma au nei o Tahiti Solomona Matonga lea sa fina fina wai ya lau under 15 girls ile latu talonga mua mua Matonga manu maloa ile fa ile le ai se mai lo talonga lo na lua fai lava sina fa fai ngata sa no manino le fionga ile fai a onga ulu ya petana pita le fai ngata telo le latu talonga le masolomona lea na hi uai lava ile tulanga tutusa ya sa tutusa ya latu ai ya ile lata alunga le na ma Solomona ina ua se mai la lata alunga ma Tahiti manu maloa ilo ya Tahiti lua ile tasi lua ile tasi ya lefo ila ua fafifia ina ya la umalanga mese faya ungaulu komiti fafoe ya mese matua o nei yalo tama ita isamoa yo tama fana ulava ole tatu tunu ya ile latu sao ma nai alfinau ma ia mese popole na ya nai alu tama ita ya la Haiti yo la loi force fuli mata usanga a wa ma eu lu tautua ma lo ya le va ai malisa ili malo ya va ai mai lava ili tamu fainga si tatu tunu iso o se fa anga tama maso si talunga malo final girls congratulations silver medal not bad va ili maga ya tulanga wo o ya ili tamu fainga ale tatu under 15 girls ya pe ona failo manino mai ya ili tulanga ya pe ona ili latu tamu fainga ili Oceania Football Championship lo afi lo sumale ono ila loifo or sulima tausanga le matua. Ya tatu se mai lea ile fala wiloina o tatu talonga Super Rugby Pacific ile nei fiafi le aso antae ao pe amatu ili sui fumale ola aso se fulu malefa o le aso le soni o le masalo le fatino le talonga le temin masalo pomo mai al temin nei a fai ona nasa e sina mai mo le talonga o le fifi le nei ia fai lo mai ia pehar tulanga na il tatu talonga ile Chiefs male Highlanders le a pe ona ta alo le fifi na le la ia ile tamursanga lona sfuma le fa le o tatu yai ile aso dayao ile ile aso to nai lei nei ele o le fefi nei o taiao taiao le tau te tala no ai sawi o le fitu ile fefi le fefi a taiao o le ata alo le Chiefs male Highlanders ile astonai beva tu se formule o le ata alo le Fiji and Drua male au malo celebrators mai au Italia ile lima minute te ele afal fa ile fefi o le astonai talonga so dwai le astonai le valeo le ata alo le Auckland Blues male Hurricanes a Wellington ile lima minute te ele tu la fitu ile afiafi ile talonga so dwai le astonai le valea talonga fo talonga le Super Rugby ole nei vayaso ole ata alo le Western Force male Queensland Reds a Australia ile afali tu la hiva le afiafi o tatu talonga lena fatulanga mai mole Super Rugby Pacific ile nei fo I vayaso vayaso luna super fa le o tatu wanga itwai ya ono tatu se malia tu lava lea ile tamu sanga NRL National Rugby League ito tonu o Australia New Zealand le o fa ilo mai ya tatu talonga mo le aso atayao ya manga etu la valfa ingole neva yaso ile neva yaso lona sfuma dasi fanga solonga tatu talonga ale in a realm Cronulla Sharks versus the Canterbury Bankstown Bulldogs le fia fia dao ile valu ile fia fi ile talonga soai ole ta aloa ile Sydney South Roosters Sydney South Rabbitohs male Dolphins ile aso tao sfulu nima minute te ili tula sfulu le fia fi ili talonga so a Dwai o lasto na ilea aso sfuma leo no me ta anwa ili West Tigers male Manly Sea Eagles lima ile fia fi se ima ili talonga lo na lua Sydney Roosters male Queensland Cowboys afali tulai fitu le afiafi ole ata aloai ma Sydney Roosters ile afiafi le astonai talonga e tawalunga ai talonga le astonai ile Parramatta Eels male Melbourne Storms au Sitalia ole ata alolea ile kwata le se fulu le afiafi pe avatu etu fumle ola ole astonai le valea tatu tala noai ille talonga le so sa be amatu so formula so fitu le nei o me se fitu me le so sa a gfo nei ole ata alo ai le Gold Coast Titans versus the Newcastle Knights file fi fi aso formula fitu me ono se mai le ama le talonga o faka talonga ma ngai ala le ala a fatino le afia fiola sa lima minute te ai le ono le afia fi ai le ia ngai mai tau tua lo to ma manu le afia fiola sa o le ata alo ai lau New Zealand Warriors ma le Brisbane Broncos o wa talonga mata ina talonga le ia lima minute te ai le ono le afia fi ia tau tua na ni tapoinga alau New Zealand Warriors Abdawas ile tabulunga talunga le sa ole ata alo le Penrith Panthers male Dragons le fiafi lima minute una afalo le ritu la valu ole a fati noai le talunga le na ya masitala long wa fo ipe ona fai lo manino mai le soi pe pa fa matalanga pe ona yai se fai unga ale sesunga ya Nathan Cleary Ivory Cleary ya pe ona sila fiai ya ole fionga lea ya island Ivory Cleary ole sunga ole fai ya onga ulu lea ole tato Ivan Cleary fai onga ulu lea le Panthers pe ona sila fia olea ole a fa se tu angalu lo sa fa fa ya onga ulu ile unga ole ta musanga lo afe lo sfumal fitu lo no winga ole ta usanga fau ilona taunu a ilona fa I unga ole a fa se e se a iloa male sunga ya Cleary po Ivan Cleary male nufoa ole fa ya onga ulu ya e pe ona ia tau ave mayai le nei au mata ina le nei au mata utia fa ta usanga soso o siampini lava ile tamusanga National Rugby League ya po tamusanga ole liki o Ole sumea Peter Wallace seta sileye ali isa filofilo lava ile faya onga por komitio faya onga le Panthers itausanga wa mavai lea ole afofua ole afase etuang la afase emai iluma eta ita ina pe faya onga ulu ile aule ne le Panthers ile luafe luose fumalevalu manitua foi ya onai onai tala fa tope tope mole fionga ya Ivan Cleary waloa masalo sinifir dadu tunuo ya tausanga wa mavai le tele o le sao le tamali i lea foi kalapu pe ona ia auto va mai ai i le lua filus matasi lua filus malfa ia fa tausanga so sempini le aulen rendi a nail panthers to Dally M Coach of the Year Award. Lua Felus Fumalfa, o yesa fa palina o se faya onga palina is it tasio fa ilunga o faya onga o litausanga ile luafe luas fumalfa male luafe luas fulu. Ya o nai tala avene na le fiunga ya klimi maliteli lava ya o lana fo I tautua I tono le kalapu talu ona palimai ya le sunga ya Ivan Cleary. Ya te lofo I yele stala fa no noi nai le totel le tunu o lango lango su ale au le nel pentas yo wa pe se e luma pe se e tua o I lava se e mail fa ya onga ulu a ol makwa malo sia la ngai nisio vaenga pe ona silfia de tatu tunu tala ia o tatu ilunga pe o totonga o talunga tau ono va ai loa e ise tasio o kulupu po fala potonga tu low ia o loo silfia uma de tatu tunu tu langa wa ili tatu moana pacifica ia malele mautonu ai ili taimile nei ipe a fa mai aina le tamu sanga le nei tu sanga pole a le isi la sanga to tele umanatu wa mutai I male moana to tele voi umanatu e yai ni vaenga te tau na lave ina pe yai nisi o fua fua e lave ina le tatu moana pacifica mai le tamu sanga le super rugby pacifica lo fanga solo de minei se tasi ni ukulupu masalo le foi wai lunga upenga te fai langi le foi isa fa matua tuai nisi wa tatu ta la fau mai le awaunanga lau pimen PMN News. Mfa'i loai, le nei fa'ala potipotonga watakua ole kana kana loa rugby. Kana loa rugby. Ole kana loa rugby o se fa'ala potipotonga o nisi o sui longo longo wa po o fo'i lakapi. I tausanga wa mavai o ila to fo'i sa tui matangi olo le nisi o au mawololunga le Pacifica. Mese lawe tono New Zealand ma le Pacifica. New Zealand ma Australia. O le nei kulupu e tawa fa'i ai nisi neyo ingoa wa lausi le fia le lalolangi pe ona yele sunga ya John Afor Ben Atinga Sam Tuitupou ia manisi fo'i o loo lango lango sua pe ona yele sunga ya Jerome Kaino to Roko Koko ia manisi lava o tamata alo longo longo a ole olpeleki amese fo'i tonu o le Pacifica ma Australia o le manatu o sia kulupu po sia fo'i fa'la patipatonga o loo yai lo lato utali tonunga o loo malosi, ma mausali, nisi o fausanga fatulanga ina o se leni totono o lfala potipotonga. E mafayai, ono lato lango lango pe fatawina foi, ni ale lai sene e lavea ina mayai le tato moana Pacifica. O le alai tulituli loa le tato polkalame, po o tato tala fofoi, po o tato tustala. Ia le taununga o lea fatal talanonga pe ona sauno manino ya nisi foi o le tato kanaloa consortium ole afionga ile tamaita ipule apole pulisili le afionga ya Tracy Atinga ole CEO lea ole kanaloa ma ia fa eiloa ya le naunau tainga ma naunau tainga ya teia ina ia fatala noa le asosi la kapi yuni jotono New Zealand pole New Zealand rugby ini awala e mafaya I ona lavia ina ya le moana Pacifica pei ona sirfia ya lo opom ele o povo I malae le fafunga le tatu tunu ile tulanga wa yele moana Pacifica tele lao nisi o finaunga sa ye na itausanga wa mavai sa tau mafai mai fo I le fa'ala potupotonga la valetas inau itausanga wa mavai talu ona amataina le tatu moana Pacifica e so lato avanoa e mafai ona lato se e mai e faa hulu ulu i ai li tatu mwana Pasifika PCI e le ionga tasi fo i male tau tonga o le laulawa fono le nava i tau le foi la amu toisi a au mai le teimile nei taluai ona wa iai na i faa le tonu ya ili tatu mwana Pasifika male sa ilinga manu ya po o sa ilinga manongi foi ina ia lavea ina li tatu mwana Pasifika o le au Samoa tonga mane Pasifika ya wala vava no tatala mo na yalo mtamfanao o loo tau mfai mai tutonu o na iyo tatu watunu uia po Samoa mtonga e finfinao awani manuia awae tau sa ili manuia umatangata uma ae sa ili umamai lava ya tunu mamau ya olo yeile seleni olo yeile tamau ainga ya olo yei foi ya resources e manao mia ya wafo ile atina ina ole talonga itono ole tatu tunu ole ala la atamu fai ya tatu polkalame etuli maata ina wale uwafai lo manino ya ilunga ole tatu PMN News ya le saunuanga fo ya le fionga ile CEO po ole pule sili ole fala hapa tupetonga lea ole kanaloa rugby ae otangata umaye ito tonu ole komiti lea o eleng kama ikak oi ngoa longo longo hai le lakpi itu tonu lava o nisila nei po le Pasifika ya ole talo ya tau manu ye fa moe moe nga wae e yei teimi e fa amata e fo linga fa fai ngo fie le silsila nisi ya o tulanga fo iye manao miel seleni ya amese eil fa tu ole fa tulangana o a feoyo ya inga o faavai wae te tau ano yei e o maya lea pulenga mo ona faavai malitani tonunga e yei ni mea e ta oto hai yele faavai ina o se faa moe moe ina ia tau manu ile la tofu isidisila ya o vahenga lana peo na saulua manino le fionga ile pulisili ya Tracy Atinga ule la tau tau mufai mai ina ia lavia ina pe mafai fo yona lato tau aveina ya le laisene mafai yona lavia ina ya le tato mwana Pasifika ya unai vahenga na wale nofisi fi tato tunu ina ia lau silafia ya le tulanga pe ona yai ya le tato mwana Pasifika. O le tato se e atu e faa I loa, faa la wilo fo I unga o taalunga. O le tato NPC, National Provincial Cup, pei ona fatulanga I tonu lava Samoa I lalo o le pulenga le tato Lakapi Samoa. Lango lango sua ma tuu sa o ina mai nei faa salalunga ma I unga fo I o taalunga a le FedPac Insurance NPC 2026. Tamun sanga tamaitai la soiva o me, la vai asun tenei, sa ta aluai le Anna West, ma le tuatane, ma nu malo le tuatane, sifulu, tonu sumalua, ili sumaliva ale Anna West. Ili talonga tamaitai le awa pia ma palauli sa lenga ma satu paitea, ma nu malo pia fitu sumalitolu ile lea ye palauli sa lenga ma satu paitea. Ele talonga le vao hali pata masafata manu malo safata luas fulmaliva ile lima hali pata ya ole temilale nei ilunga ole tato tautonga o au lfatulangana lile tamusanga lea pia numero tasipea pia se atule lua safata le lona tolu etua tane lona faa ana west lona lima hali pata lona ono palauli salenga msatu paitea ili tamusanga lena atamaitai ilona tamulisanga alvaya soma mua round one tato se mai lea ile tamulisanga lii sini ai sini ai lii peona ye ile tamulisanga pia le Lakapi Samoa FedPac Insurance NBC ile talonga mataina leva fale alili mapalauli masatu paitea manu malo fale alili fitu sumantasi ile valu a palauli masatu paitea talonga leva fasale le anga ma ana west manu malo fasale le anga tolus fumale lua ile sfumaliva a ana west ile talonga pia ma ana manu malo a pia luos fumale lua ile sfumale fa ana talonga ali pata ma safata manu malo ali pata se fulu malevalu ile se fulu male fa asafata ya tau tonga wa yei ya tato pool A male pool B ile fatu langana o ai ili teimi nei pool A numero tasi falea lili se adu numero lua fa salianga, numero tolua ana west, numero fa balauli msatu paitea, numero lima itu otane. Ile pool B, numero tasia ya pia, se adu tulanga lua ale ipata, tulanga tolu safata, tulanga fawa ana, ya male tulanga lima ole au siumo. Ya ole fa tulangana na talonga le sini ai pe ona ye le nava yaso tato se atu ile under 19 lii ya pe ona yai ya ile na fo iva yaso palauli msatu pai tea manu malo la talonga mfale alili tolu sumale ono ilo sumalima ile talonga fasali le anga ma ana west tolu sumatasi fasali le anga sumatolu wa ana west ile talonga ma taina pia ma ana under 19 alii manu malo wa ya pia sumale fitu sumale ono wa ana ile talonga alipata masafata under 19 lava alii tulanga tutusa le tais fulmalua ole talonga le tamu sanga mua mua. Ya ta tonga na wa tato talonga le NBC laka pisa mua competition. Pe ona yei foi ile vayaso vayaso nte nei. Ile vayaso la le nei talonga vayaso lona lua. Aso sifuma leo no me. Olona winga ole asto na ile ya bama tuetu sifuma leo la. O talonga hia wafata otomai ale tato senior A. Talonga mo mua itu tane mapalauli masatu paitea malai fatino ai Don Bosco ile talonga lona lua afaltasi ile awauli fasale le anga mfale alili fatino fo ile malai Don Bosco ile talonga lona tolu lua ile awauli ta aloisa musu fion ole awa pia mali pata lua fo ile awauli ole fatino le malai le kolisi apala lawa ole ta alo isi umu ma ana. Ya o tatu talonga na ne o failo mai sini ai manino ya malme fo fatino ya tatu talonga ile aso ta ona i nei mon sit fier tatu o tuno ile tamul sanga atama itai o au nei ole ata alo le astonai itu atane versus balauli masatu paitea malai fo it Don Bosco ile tayao lavalea ole ata alo ya ana west masafata au atama itai fatino malai al kolisio palawa talonga muli muli tamai ta yo apia mali pata ole ata alo isa musu yalena mon silfia malu tatu tunu wa ote lo manino ma o tali tonu le lei of ole la vai te ala lei nishila a ole fainga ringe yo la telefoni io e ile tam fainga fo ile lesa ili ya talonga ta to isa mo ya pe ona yai fo i ya wai e tamu faya ina yon tato silafia mea ototupu itono tato tunu o yunga na ototonga o talonga peo na hile na FFI Toto Sports ya mali tato maafutanga na ivae ole FFI awolo fatuai ile aweva eva mala mafuta le na ivaenga ole po malo ole onsai malo fo ile tautua ila tau olo fenga ima nganwenga tatu besele mula ufenga nganwenga yoi o te loa ole na lamae te tau mafaufau ya peia alvidi ba peia alvidi ba ile fef le aiche awo ki fa vai vai fa malos si mai yo fa mel pese na tunia vai lua a ka ko le fef ngiole a ato ya so we are tunia vai lua a ato mo le ofinga luenga le nei fo i vai ngole a fia.

taimila le tate alo le wafu fatari le taimila va a wa tomuta matua wa waso no no titi e la ili mimtau wa taimila msarpo ule mantua para alo batua sayi wa titi ya tate nufu ala nufu ilunga ilunga le mele nufu jangata ilunga alba ya ala e puno wale siti na ana ala e Fulfill solo for ring of food. Lo tau faila tu lunga lo ba tu la fai tu lunga lo to ina ya lo si no fo a a to tu tu lunga fa long tu so o te de lea pe au a e ro to fa le mo to pi e o le va sa va ile tu lunga ti na ti na fi tu lunga so lo to po le a so le te o le lea fa ya o lo ida o fa ya ro talu na i te vo ta matua e ya tate la tu le waf ya masan ya la ta mitse ba ifu na ya tu tu i tan au ta fa to ala il pa a il pa o me fu na pa o me e fa solo me le lina ta ta me lina a ya woni woni i le yo so vale si a ya ala la tre dit i fa ta ta ya to sta butina te ya la tu chilo yo le ya le au au pe fuerte ya le oso to no pa le a wala eta tiofi ting tama iva wa meya eto ta ofi le ya lo tino na itia yo melana sa fa itu pulanga sa fa ima tu yo sa fa yesu ya pe fa ofi ope na ete wa lo ka tanga ta o mai ya ya skula ki a vel tanga ta yo le to fa ya lo a to fa o mi ya ngai tuol mi pa wa me fa ta u mi tanga ta yo tono re fa to a e o to la tudo ira tau sao rente ni o to la tu ta vai so o ma na ia na i fale fata di vaara o ye o ino fo man na ia ma e mo na i fale ai nga ma me fa pe na e o le wa e o ma na ia ia le vai nga fo i le tatu te le su nga o ye a mai tai mi le titi ma ini ma le Antonio e o ai va ai mo mo at va na a ia le mo tau mo pulo no le so le ia ma le fa ri siva alen e siva ana re sa ave fe ve iba manu oma tutu il sa bo e pula re ringol va em vi sa bo e pula ringol na iba ala da le sata titi e ye solo la ia mari o le sa mo mo mo al e le titi le ni ta vale ave tamana ala na le fi tala sto ina mi eti o ai ete o isa ba i ta to al mona no fia ula o o fo va a sa sa le va tu lo le sa mo lo le nga ta ave ta vale ave mo ta ta ya o ese fo ile le men no fo ta ta ese a o le le men no fo ta ta na i lo va a yo pu le no mali no ta fo le sa te le no no fo so tutu so ta ta i va ta vale a mo ya i be sa no fo ya ile ile yo fi mo ta ta ya ai fu la fa fita o le va ya a pe le sa mo mo wa no fu tanga tsi wa tu la to la to uta wo po na to mu a mi sa na tanga mi sa fu mi mara to mu po ni fa o so mi mara to ya mo le o au sida a e ye po tu na e lo ka ya ya uta fa pena a mo ni tanga te e yo o mi te mi uta te wo o le ile wo a su e tu o le ni la to mu ore lo po ave a yo dai mela na masan tu a finga malanga ye ba o sa va imo po ye ese fo i mai finga malanga ya ngai tu tuila sal masin a ye mo le ira o mira le wo ye te mi a pe yo onai mai fe malanga inga na sa tele fo ya la to sa o ta o i tanga tsa mo ai mi sia nei ta te fe malanga i va o por mo sa va a ya mo i tanga tu malanga i va o tu tuila mo ta tu sa mo a o wai o ina fu sa amata mi mafta nga na i fu i a ai
ya le o mau tua o me ya suri lai a fai fa na wala mau tua la tua

0: Ya, fatalo fa tu atwala au. Oi, galo fai. Te sa romai, mole.
1: Ma se fomai.
0: Ya, se fomai, ya, uso.
1: O ka mo vo ba.
0: Ya?
1: O ba ka kum ka bule ye.
0: Ya, I yo le uta to tal doi. Fa fa malanga inga fu ilva o poru sa va ibu tu tuila. Na sa mo. Ah.
1: O. O le ara ka usanga le ke manga kua wa. O va ai sa ile ke mi na ile fix se fulu.
0: Mm.
1: O va tu la yo peti du. Ah, piki du.
0: Ele mo wa mala kwa ma.
1: Oh, hey, o Sulimoni, o le Tiki, o le Malcolm.
0: Oh.
1: O le Pekiru le Ngoko.
0: Oh. Ngāle ngau makau ma le Sulimoni ufaanongo, yao kele i vai. Ia
1: mango, o le ngau makau ma le ngau warofa.
0: Hmm, ngāle.
1: Ah, Sulimoni nga le va o Kelefongi, o va a Yeru, o le Tiki, ma le Malcolm, o va a Voilele Tika Radas, a Evengi.
0: Oh, keila, oh.
1: Oh, aya o kama iwa ala ya tu la ima pitiru. O le vaa de pu e mai le. E o supo ma ya iporu.
0: Oh. Sa wisa va iporu.
1: Sa wisa iporu sa va.
0: O sa la ku iporu sa. Mm.
1: Ah. Sa ka usanga le fiku se fulu fiku fa.
0: O vai ke binga la wa maka nga ki o nga ki ke va ke binga wa la ke ngufu sa va. Ya.
1: Sa u fa ngalo nga iko sibi.
0: Nga ma nga. Okay.
1: Kala i de fa le mai.
0: Mm.
1: Usa le va a nga fo ide de e da ikiki le va a yo le a ma sa ngir me a kama nga fo isa ida e ola be hangin makang e pi ka a lo ye
0: a sa o
1: le usa le lo longa man usa la ba a fo isi kama le nga kama se iba ko a
0: we sa o
1: ole sa la ba lunga le nga ngai de pi du ya a sa fo ya ba ngu le ma ko le nga ngo ko le le kai mi kongo ala ista le anga rua kui foi lele i sale longa era kui o polo
0: ii
1: ea ua o le afi fio lele o ki anga kungana koe le kama ono makua inga kama liwa ua baya kua foi lele ua kumu le vaa ala a o raki la yei de Malcolm le muli muli baya a oso mea le vaa ele i tumi anga sa ule vaa a makaro sa ule vaa anga le Malcolm piki umaka kaya ya va kuima mea maka a ele mea ngai kua iumu ho esu e humu o rengi umu o a ele ausaida keiro e re e maka ukiir si e kama reanga o kamanga
0: sa oa
1: kei minga i oi a e mangkua i ori mele ua e kere e voedele inga ma i vatsa kangaka
0: sa oa
1: ua e makangi roa i mangkua e sa fa iso e fasanga ma e le fa bingi ngo fo a voi
0: sa oa
1: Orunga ni me ye de afi ora ba ai.
0: Su er me ngofo kaka yo.
1: Ai pu su er me ngofo. Ai o kamala ye ko kong ye o kala pa si si. E ba ye kule o la ke mo la o pa su wa ha lo lo ba fo de wa o de ba ngu. Ya sa uro le sei da fo la o pa si si. Kamala ye fo de ki pa si si ka mi mi lo. Ka mi lo ka le si ko ku mo le si ko ke ba yo. E ma di fo de de ya ada orang ngah, ikut kongi memang kak.
0: Ii, sah.
1: Ah, de, fakoh ya wah, ya kama, eh mana memang ngah ya luar bah kongi ni makan wala uli. Ah.
0: Ii.
1: Ok, dua orang fakoh kongi ni, orang muka.
0: Mau yang mai, ah, ii, sah.
1: Mau dia.
0: Hmm.
1: Eh, omai pur. Ah, bangga, ide ak, eh, sini mana ikura, eki.
0: Ii.
1: Kini ngah, ide, orang fakoh ngah ya luar. Ei orang kau ni apa baku ada ah?
0: Ini
1: mama okey deh demi boleh deh ia ada mama mir persoal. Ia sih kong ya ini ada pak. Ya umah sangi ya kita kasi orang pak. Tapi saya dah urus sih. Bangku aku ini ngadu saya ada pak masalah longa aku kulor dah ukam aku ini deh saya dah ya kulor foyud ah. Aku fokus for layer kapkin. se ilonga foi na koe o fa sa ba kong ya
0: lo ko ya ko kap king ya
1: ya kap king ya faide ai lo ba
0: ngai ye ya o ma saida nga foi kibe ya o saida ko
1: bi
0: ai po ma sang ni ya
1: o le mea sa o ai o le o le ba ai ya foi o kamanga e a rua e ba ku ya o sa o kamanga e ba ha
0: ke o kap king ya
1: o ke ni
0: e
1: e ko ke le
0: sa o
1: e ka kamo le ma kong o sa ya ye or kan ka sale longa sa ya ya ya va o polo era kama ye na kuida faina ruenga ya nga fai fai ai feo va
0: i sa o
1: ye o ka beken ai ai ding ni train fo na fo so va ko le o sikiru kiro a
0: sa o so i
1: ere ka u fai nga me a ya ya ai pio me nga mo le e mali o ke sa u ni usida ese taxi sa mo i sa va i
0: i
1: ele fica fa
0: eh
1: o que já odeia esse taxi
0: hm
1: na o camão que a bufoia ele faz sanga a mesela ca valia ku e sabe longa eu cosi
0: eh
1: e a mala lui fanga ma e o piki a poa vou ele faz sanga em fo
0: hm
1: eu acho uma é casi a essa um passe mais ou já saúde e
0: depois
1: eh eh escusa se a saúde por e o por Saya nak kurang pasi ini fadil di mana adu ya, mana pasi si porka di mana dek.
0: Jadi
1: yang ada di kurang. Nak kurang pasi esau dek ini ngapo di sefulu. Aku mau umat Isa long porfa.
0: Isa.
1: Ya, kau umai dah umkan meluk vakua.
0: Mafia fiar pefulu.
1: Pefua.
0: Ii.
1: Kau umai ku.
0: Umai folding ah.
1: Kusa esu ya esu ya de kau mana de awal de yang wah.
0: Ii.
1: Ma kuwa de ango awara ngaki. Au kiri de vai vaol nga po de. Ne ka o de alon makita.
0: Alon makita.
1: De
0: ying. De ying falim. I.
1: Kesa ora el fan lima sa o ilo i kanga. O de de sa u.
0: I.
1: O de makua pong i sa i fa pingi mo di funa. Ai me ke misi lor pasi. I o de usa u i fi sa u poru de tia. E de sa u lo.
0: Sa u.
1: A ela cuyo polo e manco e casiar pasina e rua. E a nga o kanga ka wisa e nga ira ko o ba ai.
0: E sa o.
1: E o lesa e nga isa ka u. O kusa o kanga ka nga ira ko piki a foi a e. De moskara e ke u ala ki e nga e rua ide.
0: E.
1: A ide ni mi ka ba de ke de nga ka mi e isa ba. E a karak nei o. Kau ikut kau faham ceci ay.
0: Bengar, oi. Kalau kau beres, kau ikut kau beres upur.
1: Iya. Oleh bengar.
0: Iya.
1: Abang kau berkeh mina saya mana bawa apa?
0: Lebah.
1: Bawa lele.
0: Oi. Ii. Kalau ikut ada bawa apa?
1: Ngangau apa yang mau kau? Ngangau soal itu kalau bawa ngangau ikut lalu. Apa pesan buat kalian pasi sih?
0: Oh,
1: sure. Kalan pasi sole, oleh pak.
0: Oh, sure. Aku mau fili, walaupun pak.
1: Tapi, saya dengar, saya tapi kak loi pak pak.
0: Ii.
1: Menggowo yo, oleh pak. Apa maye? Ede, oleh pak. Apa ni le? Faif, fangai, fakau ngapalak.
0: Ii.
1: Jadi, komis. Yang apa kui? Oh, faif, fangai pak pak.
0: Ii, saori.
1: Ya, oh, mau ka?
0: Umbia foi nga isi saus nga ka ka isa boy.
1: Ya.
0: Ya ba.
1: Ba umbi. Ai pe yo se sa mo nga ke de no fer ba fer do ya ya.
0: I. E wo foi pa pe ka yo de ngor va al pa pa. Ai ko ke long yo de sua for or kui.
1: Dai. E ye de uso sai pure on ai vai dima. E na ade.
0: Oh.
1: Ya. O de so nga pa pa. Ah, apa orang apa apa undang aku kau ingat apa dia dia ngah, kalau kau kini fusi lah fusi kau cuma. Iya, kalau kau ada, aku udah bawa apa kau le.
0: Iya,
1: kalau ingat fusi pak kalau ada fusi pak oleh iya kau ingat. Aku balik rumah dia kini cuma.
0: Sebab kau lu iya.
1: Fusi pak masih masih kau itu ya, apa masih kalah fusi pak. Kusa ko inga den amba wele ier ke info fio ikako du pe fo fo le le a
0: e
1: Tenga fai kara disko inga. E onge I menga fongo vo ele de roku. E kara ngoa na o kunge I vo ele I se va I oru fra pe kure ko inga. O le alva na uto o mai. Fa ku ia na oru fa mai o ke ngese.
0: Oh.
1: Fa ku la me ke ro ke ngese mai e fa long vo ta ta ta e fa pinge. E mai ala le ngom ka mai o o le alva ka ma te te te te te te te te te te It's a good thing I'm going to go in. I'm going to get you. I'm going to get you.

Olea urusu mo fitu minute uti aili tu la sumre lua. Ile tai aro neyo lea sfarele lea sumre lima me lua fe lua sumre ono. Ia tatu vi ia lea tua ilo nanga lei malona fa maoni u tatu uri mai fo ili neyo sufou. Lea sfarele ney lea sfarele lima ori neyo i masina. Ia tatu wanga ia tifo i ili onga tunu lita usanga. Ia tatu fa manu ina pers fa manu maro tatu uri ia rei lan tau singa ia tatu. Fai fo ona o pers fai fo ona uri ori tatu watu nuu. I ona tu maona vahena SS. Ia natu fo i olo o. Ia inisi olo o fiangai mfa anu onoanga ona o vala au ori atua. Ia ui ilea. Fa mao ni pia lea tua. Tu mao pia lo na angle leimu i tatu. Taimi fa anu onoa ma taimi. Tatu tulangona hai fo i mafutianga ono. Dan vala au. Ia ai tatu tulangona fo i mafana fana olo na pai mai. Ia ai mese olo na angle leimu. Ia umalava tatu te maua fati nu hai fo i. Ia fufua nga fa a. Ia inga i mai taimi fa pinei. Ia ni tai au, ia toi fatalo fatu mene ngang fa'alo alu, ia ila tu payun mo mei tatu fasara launga. I farfai ngā ruenga o ngā lue ai, ta vale fo i oro o fai ngā ruenga ai, po fewa iei fo i nei taimi. Ia nisi fo i oro o mahuta mai peo to mauta malawa, tatu PMN Samoa lima tau ta sipi ali nei. To a una neo safia kiri kamesa eni u tatu mahuta iti ia pa ia fo i. Ia sei tu rai lo toi mau tatu, sei emali tatu pokarami o pār poto. Ia pokusan ia tatu te fai o tatu fufuanga ni tai au ia tatu pokalami masa ni lava i fesili mtali au maisa ufisili so se mea lava so se mta upu mea tupu ilo langa tal faa solpito faa saenisi ia o matematika ia ngana maanganu Samoa ia maso se vaenga lava ia fai maida ufisili faa fuo maita tatu nuu ia maifuia lato tali tatu numero masani o valu selau o lima tautasi nga mai tatu numela tatu tifa soa ni tayao ole PMN FM tasi o lua tasi mali lua ole wei tatu reina ili nei baitau

0: E fa mangi ngora no tali fa fo bemo psu.
1: Ya ha.
0: E ave ilalo ai. Ka un po. E
1: kemalo fala do po. Kemalo fa da do po.
0: Ah ave lunga ai. Palmi.
1: Download
0: the iHeart app and search 531 VR. Perfect. Eisa kon ifsi dia. Amala
1: Ne,
0: ne. Mm. Ese mkao
1: pude.
0: Ya, seisa. Dile,
1: dope.
0: Fa saulo un poco lo mkao.
1: Yo fa.
0: Se feiga con. Yo. Mm.
1: Ele mengo pao ya nga le da, nga le le. Wo manga o ya le pao ku se dai ta pi, se la ka con a kus ko ya ma. Ma pa na niwa.
0: Oh.
1: Oi.
0: Oh, you're a king.
1: Ya,
0: I don't know.
2: Leo ato mai numero mai oliva.
3: Oi. Ya fa koi oi.
2: Ya batulo Reverend Nau.
0: Ausa mai. Vamos lá.
4: Oi.
0: É pra forma de tarde ruai. Ya. Se uma lua.
4: Eu não sei.
0: Olha,
4: e
0: é mais uma bola no fingalo, uma pessoa, mas no fingalo, o bebê.
4: Ele vai acabar por
0: aí. E peguei no fingalo, aí é o meu fundo.
4: Eu vou ali a sair para mim e ele foi um oceano. ya mai si meia kua oi bakua kua de la ku ya ele va te o ka ku ngal maro ye ye me ka ba fa o ka ku ka ba fa ka ba gira ku ye ya o ke le ma ho fa ka sa o ba ya ye me ya ai ka u ka o si si pi pi por pa ku mo ya o ben ai le o ba ka ba ye o ka ku ye ya ka ya ye maro porca al maro e fai ya mai ku ba le a nga o le mai ya
0: Aftai. Oh, oui, oui.
5: Eh, gambare,
0: ya. Gambare, ya. Eh, ya,
5: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
0: ya,
5: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
0: ya, ya, ya pe ele lope va ver com o meu pé a fazer com o conga
4: e pau meu ele foi com o conga eu sou ele foi para com o conga a lunga vivo mal cusi mal mal estou com o que a com eu sou ele que falo com ele cara
0: aí pe mãe eu fui com o conga vai o livro ele foi com o conga em mim
4: ah
0: a com o foi ele a com a com o conga o meu pai o meu filho o meu o casi yo le voy limpa causando ah le voy limpa causando más más a leer y mawa su mira cau mangi a fuera con ure guarang a leer y mawa pele
4: pele a meia la cascaguma a maca meia luang a lau sau lagi yo me y yo le voy peña minga ya voy le me se gana meo yo bofe me la yo un ayer
0: Ale lu bol ko ngopi ngam inga lu lokar ini lu fama ngire sukura fungus kamare.
4: Oi.
0: Si kamare lu fama yang sukura fungus basung ke engi, profeso engi.
4: Ya kasih foi na ele mau ki wa poi ka ka fa yang wa o fam si ngoy ka ko fa ingi pet ni churi pele.
0: Ei fam si ngoy fa churi.
4: Ora ayo fa si ka ka ka fa ai lise churi fam si ngoy ki fa mai.
0: Ngal ko ri ma ya. Ah. Ko yo pe security ya nga po. Le ko le u fama ngi ya le case le pe.
4: Ya. O pe ye ma case nga le o yo ri ka ma le. Le mo fa pe ngo ku fa ma le. E mo le ma. A pe mai nga o le lo. A me lo ri si le lo. Ora ai eu sou mais cura ah aí eu fui e a câmara ali olha esse deu o coro e uma aí eu paro e falo para o lá se deu o aí o acordo se deu o alango como
0: por cala na informação por cala a Facebook
4: aí veio o cara e aí o cara informação o muri mau nga leo leo ngafo a leo leo leo nga
0: sa peo rengo ba kufa mau ye le sams education oi fa ringo ka
4: eo po kaki e po
0: e i po kaki ya
4: ya nga ba o pai pui e luka sulu suka sa
0: oi rengo iwa nga le oi
4: e a pea o mai nga
0: oi ya nga lo bol ya nga lo bol kesi nga o disi kesi le mo bol le mo wa
4: ya nga po vinga nga lo kala nga le pa kui leo leo nga oi ese oi ya si
0: Eu aí.
6: Eu.
4: Oi.
0: Você cheira o que lhe ama e o que lhe fez uma pessoa.
6: Vacuna que lhe lá, você.
0: Eu. Ele é o Sucas.
6: E a Faftai. Você de Coaculum.
0: Sarama.
6: Oi le auso la capis coqui lang ngali cae aloa le cole le aus coqui lang
4: hasty
6: vole van o roe que si la firma sua o le reverend en un mina coi
0: ya ahora cuál fue un hasty
6: emo
0: well o Kevin en full pick Kevin hasty
6: Scott
0: Yeah, my Scottish.
6: Ya lesi la pesit.
0: Iya, saya harus sih.
6: Oh, ini ngole fa ini mana lato pesitasi. Ini ngole love hurts.
0: Love hurts.
6: Love more I little lung.
0: Love hurts. Oh, yeah, no, love hurts.
6: I feel for you, my egg.
0: Ba fe fo yo mayai chedi maya telefono ai la fo pese fa ili e anale pese le love roots
6: love
0: fo yo
6: mayai
0: oh ya fe fo yo mayai
5: er ko inga ga wa chedi er ko inga ga wa o ko back to the future
6: ka ko uma
5: Ko iga rawa back to the future rawa ko fo ile le pendo lo black.
4: Ala oiga ko iga rawa. Henry. Ya ma Hansen.
0: Steve Hansen.
4: Ya ma kaga umanga.
5: Ya lo faro lo ko back ko baro ko ben mi shole ko. Ya, le mo ko ko le pendo aso. A de di o yo. A wede. Wa le mo.
0: E ai le anga. E lo ko.
5: Ya le fa pe. Venga la u fa ko ku ho le.
0: E lo ko mi hinwi le ile o pe.
5: E ala ko fie fie ka ka le. O que fez da cala, vamos com uma cala no lago, da cala, ele se cala capi. Ele ia capi, ele o lago aqua. Mas da tal da pagava. E que mira lá, a lua ela não dá. Na de água do lago papa. Na de torre ligada, sabe? Aí se foi uma gaia fio, uma fofa gole, né?
4: Oi.
5: Kwame Henry, Henry never go with the panel.
4: Abe Henry, makai ngam ayok ako masigay ka niya yao nga kaini nga.
5: Ewa pa tapa yao ko yung tapa ko yung bira nga ako ano wakari? Capture Bush.
0: Oakland Kramer nga pula yao nga.
5: Iya sa wala yung Capture Bush.
4: Yung Capture Pero yo paro a Kirsten ma y le agua a una que mía, a la suya, a una. Y a algo que fue en la camisía, a algo que quiere ahí a Kirsten. O a Melairo, a Faro, a Melairo, look at that, bro. Look at that. La porra, la. Mira la cuchilla ahí.
0: Look at your passport. Nga nga mbe bisa le sile sai loyi ye ka koma ya onga yi
4: I'm not going to be able to do it. Abe kongwe wa se kikiru. Ya pomme faye koi. Ya lor wai wa se kala. O le pepero wai o le pepero.
0: Yo paul me ere u koe angang fin ime yon ka ukonga. Ere kong koe fu ika koe koe ngane. Awa peo le u umbiare ka upuere imo se kari. Ya on sa ipe. Usa ipe wo le vele le ayu se kari ba mea la ka ku koe fu i koe fu i koe nga meo le fai kau konga ai pawal meo ya pawa kasi wanga lavi ole a fianga fu le lo ur fa le hanga ka ka ilu ngol Facebook ko ka ka a ur ka fa le hanga ilu a fa pe ai ka fi ka ka o fi me le ori ka fa le hanga ai mingi fi ngalo fu i ya ki
4: ya na amai e fou poi ngai e maro e a poli ku e vai ela ko vai tiere dei fugare ku mo ko mo vai paro ngolo ele a ku a pira e man ria e mere wa ya e mere ya ala ku e pira ku vai ku e ngua ya la ngua fora mo vai el poi mo mo ko e pa ki ka ke flo si ka le flo a e wa ya no pira na po kra me na ya va te ku e pi ya vai ya e fia ale mo va ngale a fo paro ka ka ale ya
0: Usalai mai ke kula fonga le wo le fura wo ing fura ku i ala mai fura wo le wo ho i ai kusala o me linga nga sa fa ya so e pui pui ai
4: ai fo mai ya ya take your medicine immediately
0: paulare wa la nga le fa ru fo ya si fo ku nga ye mi o fa nga ki nga a fe ki
4: nga
0: ku nga mi nga e wo wo O dingi ya ki ngai fu ye yong bawi ngar wenga kanga kam kurang hopenga fu ku sara fu kuang linga ra mai a sa urora mari si sai ye pila wo o lu ro ngi ai le na ma ngi yo le fu kuang ala ma ngi ya le fu kuang
1: ku sa no na no mar kula fu na ta fu ye ku be ngai de dei wo se fe ai ma yo e ka ni ni o wa nga va pe kanga le nga Pa pengena ngai ala sa la
0: la la
1: dong po po este umma
4: ba ngai ya
0: sa na ku sa ba ngai ya buat mera ku so nganga ba ngai ya pui pui ai ko ngai mera le fo ah la ngau be nga re ku pui fi nga maro pe o wan watu mo isi ku ya ke lo ya ku ke le mo wai oskari fo le mo wai ngare lu isi ar fai pure ko kasi ya lu lo fai le ko li sin mal al si ba ngai ya mo pa u is par mia ah Salah ngan bang, iya lah kurang fong ngai pui pui ikut kami.
1: Kurang fong ngan apa? Amai, okay deh mengak awal dulu saya ia kuda. Emak wah kiri dan dia lah ngopo mukul apa nama dia le poco le poco nama lo.
0: Jadi, ia kau iya o faf kai fu iya sui fu o si kama. Eh, kau saya ikhming iya kau makua ikurah ikhmingis kakak fu iya.
4: Apa yang aku bakul fuga? Orang dengar kau mahu ikut apa yang kau mahu? Ada macam apa yang kau susah ni kan? Kau ini dah urir dia. Ada macam apa yang kau fay aku sih fuga apa kata?
0: Kalau ngalai.
4: Apa fay aku kurai? Macam siapa urir apa? Macam siapa urir kau ingat? Baru urir fuga di kau fuga dia.
0: Kau fuga kau Ya, Mei, ya foi. A mea o le pola le a ngoka faia, a o la ka pola le a ngoka kau. Kuja nga, kuja la e nga la e kea ura ia. E maa nga ia kula le vang faupai le kemi. Wa la e ki nga nga, faya inga le vang faupai. A la e faa loa loa, fape, se faa maa vai mea ia. Ia, kuse me la nga la e ke faa fukai fo inga iku inga ia. Ole loko mak, wa e loa inga arka kala e fa ma ko ku avu ko fai
4: e wish ko va ma ko ke lo ka wa expire e che io ho
0: Ya ko o Joe Biden fak kusara ya Amerika ya Joe Biden la nga umal leya Joe mo Joe Biden yo boy ke bi yo Donald Trump mo ko Donald Trump bo vol vals ya na ya
4: ta fi ta wa to no me ya
5: ala ko ko foya o va ku vele ore mo mo ya ba ko ai I ko ko o le pal de ni la vo ma ka ka fo yo wa a bachela ulo ai ki le vo ai o le sui le ai vo yo sui le fe o o lu finu fi ma le sui ai vo yo o I vai ba wa kasi le ni ni le pa u ba sui le lua nga e se lo ki ki la pa ka ro ba ni ko o so le
0: oh
5: ba ba po ka ka so
0: mai
5: a bachela le sui le o le ni le o o fa wo
0: Dana no fingaru. Step down par bia ku urunga le ding.
5: Le ala ko foya.
0: Oi, ala ya.
5: Bol be ho le le. Ta ka fo yu mo ba ko. Wa ka ku ga ba ko ta ka ke.
0: Ala ye bo. Ala ye bo mo rai. Le upa le wo biska.
5: Ya, ya sa ku ta mi ni fa to ro ka bol du ba. Wa ka ba ro ka ka wo le be pa ko.
0: Oi,
5: ka. Ah, ba ka ma ya.
0: Ale otuna lu kilo kwa wore e ka wore mix ka wore mix mo iya iku pura fo e ka fo yang pa lengi mar au ah experience ka ka wore vanga ah fai malo e
5: or su lu kilo
0: wa wa se uma a se uma ra ka ka ba ku ai me nga ku pura nga e e fo ya ya me ku pu fo e e se me akoko Kusai, kau kira kalau ngoi di kunga orang kalai, orang faham ngai kau kalai miskam. Ah, tapi orang si kure kau di kunga ide kau kira kalau ngoi, ungal ah, I kulang aku ngai kembali aku orang. Orang fahfui fahfui dia
6: baik. Baik,
0: si mengi malu si anga. Tahu baik, tahu mana kamu.
6: Matau utau le tua. O ia na te pasoina. Matau pumole.
0: Ele...
6: Ele... Ele...
0: Ele... Ele... Ele karfea ngai fu ia ari. Le ko kasi nwe fe au. E fe ia ngako ia. Mea ngai ka ua ia le... Le NCC. Le mafuka nga fe au. Wai... Kele ia fi ngaro kufakas. Ai aru ngal kaka ko kasi. E fai a yungo yemanga?
5: Aga e pa isi au parmega kako. Nga e le sui hola kato. A e sui hola kato. Kolo pa isi au ho.
6: Alo suan vene. Lengo ama lengo nungo fenga le pao ma.
0: Ii.
6: Ta kumai lengo kua kumai ia mango.
0: E ka kare ulo langa la awori. O fa ro ro ko ni.
6: O
0: ya ya.
6: Ole e ile vai ken vai ken ye kwa sa wede de ki o sa mo de ke manga kwa.
0: E.
6: Wa sa wai kala me lo te ka ni e nga maro te ka ni e se ile sa ka ka ka wo pe se au por ta ka me ko ki. E mau e de se se au e mau lunga longa ko ki. Ile ikade sima kopi. Ile iyalu langa mga oya e pay makaika yung lakopaki. Ay di mga ola nga kaya dwe hinga luli. Ile mga oya dwe ikaika ili paki. Ma ile mga ofu nga de e buwa ya e o buwa langa langa luna la fa nga luna de tuwa me kopoti. Mga kota mabay. Ada langga dengan mata ni, dengan.
0: Hello William Wilberforce.
6: Ia masak. Boleh ngoh.
1: Ah,
0: le yo me kula ma sini le ni mo. Ole le ibo
4: botado
0: vicinia. Ah,
4: ma bsua. Eh. Sarma, sarma vieta. Me
6: Pai lá uga.
4: Mane foi foi a mamã. Tô se fundo sumo. Já ó.
0: Já lá
4: vou chegar pra cá com o taco do caú. Já Ya lo voy a hacer. Ya upue sol y el cula foco guau, me haga ley le agua baicao si la fila le echaba el lupo pero capaz y le va a la bala boca y yo yo ando a compadre mía la caucala el cula foco ahí. Ay, le oí lo saogala o cura poco, la verdad que soli el cura poco.
0: ¿Soli la dicho?
4: Volva a pelo.
0: ¿Te yo le? Volva a pelo va a
4: feo. Ah, le da faila la licia la volva a pelo. Coco al padre, vengele. Y vengele la saifa, venga saigie. Y fue le da el pula la guapa, o soli por caro. Pongkoi ba mai go ga sai ya le ai fa ka wo fo la au fa sai ale ga ko ka ki go ele ai ga ke le ri
0: ko ka ko oi ko ka ki ya
4: ya pa le bia ya la ka ga ga ba mai ho le go ka ka fo la.
0: Ah,
4: gue kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau
0: kau
4: kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau
0: kau kau kau
4: kau kau kau yo voy ahí.
0: Ah.
4: Yo papá va aquí cosa, yo sabo va co.
0: Ah.
4: Va causa la caga cao, le ala su casa. Y era un con cola
0: el cuyo
4: ahí ahí va peor cuyo en Palmia. Le ahí. Ah. Ala le estoy en Palmia co co tipo.
0: Ah, sí. Oye, fa sala y cago para de salvar y fumis.
4: La da el va jugada la liga vale perfa. Le haga fa por chiqui soy gol bonible. Le haga lo que loco.
0: Fa por chiqui la lo han acá, aquí la lo puede calmo me pero pa upo a lo va yanga mai. Ah, pe ca uno fue ca con a pele.
4: Le hay el mapo puede nada de va la gale, fa lo go ku. O le fa so le amori. Le le va ga yo ca con ca. Pa guale.
0: Le digo saran de le lo que faron con esa bomba y cu no cu el palmia y le ala a lo que lo mancu pega y se me va pega
4: yo voy alga a va que va con ese
0: venga Paul Mele no no no fa con el palmia ahora y palmia a la misca y a su y no fa y el private investigator aha ya ya le kanga kale leo ya le faise ti su su enga e winga di mari ai iba pe wa me uku wa imai ah eles ke vinga o bisca ya is su
4: ma su pa ba o le bulu ga le ba le ko
5: avaya ia lio valesi leo leo ya te faya wa pa ko bo le ape
0: ke le fa lo ngora ko e sumo
5: pa le ve bo bo ga sa je o le fa ga pa lo ka lai ki ga le ga ka ki go lo la u lio wa o ya il fa pu le le o sa lo via o le tala la o le per tala com si ga go fa lo go com si ga le il fa pu le le o sa lo via ah
0: Ya verdad, nada más, Pero a Maíra lo hay. Porca uva foi go mai ka ka sole ai va.
7: Ai
0: ka ka ngo pega ko le i lo ngo pau pe ka ka u ferka ko ngo pe ya. Ya.
7: Ngo
0: ka ko ma ki ya
8: Ol mere karango ia esu ya vieta uma opción o quisiera ingo palmia ya mas una tomlamba o casi lo con bastante copa no quisiera uma no sé mamro un poco como sembla la verdad era un poco de cuore a quisiera ese de ingo el palmia
0: Ya, lo ua nga kat ko unga a fai ka kat ko ngu e sola la mi orang ai kulo inga ola ana le umbi sola i pera mi orang
8: e sa o ai e fa fa figa
0: e
8: sola kulo i na mi
0: ola ana le umbi sola lo wo fia ka usa wo lima ka usa
8: lima ka usa nga ye ya e au ka pare e suga el pare mia i nga mia ya vale no
0: Alega foi fácil ver ya la mamaidu lo vingara igaka ka yakaku wa ka uenka ko ka mamai sei au ka ko ei boi ka ko bi a
7: wa de nga la ka la pa pa sene e wa la uri la wa funa lu ka we wa ka de wa la ko kiki ya kiki ni funa ya ta ni
0: bali dia ai fai la ka la ka pa loka
8: Ahora,
0: Ia wale sa wale ngore le iku.
4: O mea ali, wow.
0: Iku wa se fer paro kala iki ki ko ave.
7: Ele ma de ko de ma do.
0: Ia aburanga. On mek ol be fa so so ale iba fikare ke be ave. Se
7: ma ku wale le ar kama i mo.
4: I'm going to go to the house. Ale va va ai kuwa ole a kuwa ya ole ala sto kaka ola ya ole ala
0: ale mo ha ale mo vu la stafa ipuri fa ka ukon
4: ah fo ya
0: ale mo ha oi awon ko ka ukara chi si ya ya me o yo re
4: ah ya ole ka ka kuwa
0: ya ka ka ye ru mo facebook re ngwa ya ma ya ya
4: wala ki kura ko ai va ka ya ko le va ka super ya de so ya
0: Aka ko alungi ya I mau fo ye fasa mo ah grupung mo fasa mo pungin ben ah le fo ye mai e ma I loga mo ya ka ulong sala e ma I loare mo ka ulong sala aka ko ko ala maro si ala ala ala ku wa ye ka ka ah
4: ta
0: ya ku ga mera ga ri fa ko era ku wa ye o fa fe vila ni ma I fo isi biko
7: ona e ma pa
0: le ni ya ma ma ta ra ra ku wa ye fo iyo ra ku ye fo iyo
4: I will be able to get a little bit of a Ele deve escavar no fascio, que fascio que era com
0: pan. Tu só bela na caunga, no susu. Minha gai a ver susu, hein? Já
4: tão mal. Foi bem. Não, vá por ali, porque tu giro a curio. Oi, para trabalhar ali ela. Oi, eu me era IP, que essa. Eu vou vá com ele e ara ir com ele. A mãe com ele. O com foi com uma água, ele ara ali.
0: E a minha na ali foi com uai, caunga, uau, susu, na caunga foi uá. Ali Ole au o ma o bis fai pule fai fai ko ma o ore ore ore le lava o sa I ngi fi ka usaka re ai ku ai ai Ale ma ngi foi la o be pe pe wa ava pe uma ya a I ro wi ka waran ku ar ka ka le u a
4: Yo
0: si si ga sa le fa por un ai rumor le la bodi Ye for me wa for ko nga me ngare ku I ku e ko fa
4: sa
0: vo ngi a Yo ra
4: Vai com o Facebook.
0: Wa,
4: Matanga, Wa wala so wa le po ye pa ko ka mo o le ye le po ko la ko pe pa ye ga do wa ala ko ka go fi ye pa ye me le e ba ga ga o ta ka e wa ya ta ka le fa ma ki ye ka mo o la la ki ye po ko le ka ka ki ye o la ko ki ye o la ko
5: se vea la le ha va la la va con leo leo fue con la cuga de va que ya fue de no pula que le va con leo leo la cosa que le o leo leo su su ha visto pela la cuque agua le pasó su fue y si leo leo leo leo Australia va saico yo va que leo leo sí no pero la que su su es muy buen cau
0: allá me es muy ya leo leo ma es si ya con mal malama o o kanga kai rungo Facebook ngai ro ngai ro leo ngai ju su nga nga e bo poko ko ai ka kai rungo Facebook e si dia kur ka e si dia kur ka ko kari ko u ka ko kari ko u i ka kai fa yo ni poko rungo Facebook ngai ro ka kari ko u i poko leo leo ya mai
4: Ora no mau ai ala leu leu o leu leu ye le dava mul mau o sia o no ma fu leu puma pa meio ele dava mul mau pa pa ale pa mo sia ele dava mul mau
0: anga fa pianga mau le sing yo le ben le sa su emele ro fi mo mo fam kalam ya
4: ala
0: o melanga ya la inga nga sa awa le lope o va comercial la u ya ben fa penga Kusel melanga fin kai o vale ele lo po fer con guardar verne ah
4: Kusel su e pore vo ye si del ven
5: de poke no po o ko yo ga vo ye
4: ai
5: o ba ka va ka ye e fa e ta vi me ka go ba ka ti ye ti ye le ga vo yu lan ka o fa lo ro ba ka va ka i la ga ka la ga i ka va ka le ro vo Lupa malu, balak kaya kuya gaya, wale bawa sa kaboy, ipa kauga gaya na yung
0: oh,
5: wala ko yung kalagok kalaga.
0: Kalangar kalangar kina si kung gikira umuri.
5: Kalangar kibal, oo makamaka ibu ba sa mga lelua pe, lua lua, mo sa mga pe ka.
0: Eh,
5: oo lua pe lua ko.
0: Ay isa ba pa pangku?
5: Eh,
0: ay isa ba pa pangku?
5: Olang kalangan kau ini, ngalaku kau kaya ini. Que le lo la polarme le ya due que ave la tamboli vauga le cuatro kibo vaya ale o ave la tamboli vauga tamo sigo
4: pero kama nga puro pu vai me ko i nga sori a e ko vai pa ya u pa i kala vale ara uri
5: si me akun poco ka vai lugar sei vai lo
0: Ya si le kokori kokol ka kokong u imesa ru Facebook no lo li poki ngai de ole ole foi.
5: Wa le lo ai ga ile ole pola.
4: Tu ai de pomotio, famsi un ara mo ka famsi un

0: Mo tuale ma fai taulia le langolango le tunu o istalu sanga tusia momentum na ia fa saoina le aula kapia le moana pasifika le silia ma le tolu wafi tangata o saini. Le tuvai mai ile vai tau fa ai upo le season o le Super Rugby Pacific o lo fisilingi a pea pe fa amata e lava le langolango le tunu o a waselu mana imanuia o le au. O lo iele fa amoe moe le fa laptonga ale kanaloa mai Hawaii e au fiai manisi o le All Blacks muamua wanato wofo inatu li sfulu 5 milioni talai toi fa atuwa ili moana Pasifika. Na fa anie le pulisili o le kanaloa ya Tracy Atinga wa yei talu noanga le lei male lakapia New Zealand pe ita ele ifeiloa ilava male asosi ale Pasifika Medical Association lo o umi aina le laisene o le moana Pasifika ile taiminei. Na fa alia na vaenga le Greens Party lo latu titia ili fa saino tupulanga talabou ma li fa o ngaino upenga ta fa ilangi ona etalitonu e maua lava e fa nau au wala e ulua tuwa ili internet. Olo o ngalulu e fa atati neile National ma le Labour Party se lango lango li fa saino o fa nau ila loi for sifu lono tausanga le matutua. Ma wafautu e ina fosi tu etu enga fa apitua e ta ita ia ili minister wa onga. Wa mai tawina ili nei mta upu le autasi ili Greens ma le act ili te eno ili nei sapo le ban. Na sao no le co-leader ili Greens ya Claude Swarbrick ili ema fai la vonti nei ili malosi ya fiso utainga tau interneti inei ona po. Ua tuwa ia ni taita ole leipa ya Chris Hepkins le pale mia ilo na lango lango ino manatu faasangi tangata malanga maifafo. Isi talunuanga male autustala ina umaila na laungo le ayo au kilani po State of Auckland speech ili aso nafi na saunu ayo Hepkins hefa apea olo o talia ili pale mia ni manatu sise winga fe malanga inga. Ayo lo o tausisi pia Christopher Langston ole mataa upu le neyo si mataa upu fa apolo kiki ma ole ayo fa amua mua pele nofo fe alofani o tangata. Na fa amamafu a Hepkins o tangata maifafo olo au maila ni telo manuia mo New Zealand. Ma ele te tau na fai mefaala velave ili te mau a inga o pisinisi. O le afa alu ele maa lone sifunu 5.5 bilioni talai tu tonu ole faa tau sanga e faa tu waisi au au nanga faa aptua le atunu o mole tau singa o faa nau o loo fea ngai mama iti inga ma le mafai onto e faa maa loloina. Na faa ilo ele ministar so ifu maa loloina o le nei vai nga atupe ele afso sani ili faa tu ino se vai nga faa aptua ili motu ima atuma le motu isaute o New Zealand. Ile taiminei e na le tootati ili fua mai faa aptua o loo tutongina ele Health New Zealand ili fua le mai ole Starship. Na faa alie Simeon Brown lo na faa te ia ina ua ave ma minista ma ilo ai ele aise au au nanga faa apea mo faa nau ili atunuu. Ma le tala faa iu e wina la ititi la faa etanga te Pasifika ele vaenga tu la fono wa New Zealand ai ua yeise tasi o loo ia talavo ulo uta mafaya suwia le neitu ulanga. Waanoa ia Isabella Yeremia i whailonga mō lo ia o lo ngārurue te tono whalap tonga na ia mawale whailonga o le au lo ia sili o le tausanga and House Legal Association Awards pa apea male lo ia fau o sili lo ntomain. O lo ngalua e ile New Zealand Media and Entertainment ile News Talk ZB pale New Zealand Herald. Pai mai Isabella o le nei whailonga ele ngata na o ia asi mtaati ya taua motangata Pasifika ime taa upu tautu la fono. Taa moa talafofa ai unalva yaso ima maoni yao taulia na utapua inga inga pula ima ria makelita tuu soifua.
1: Pacific people together.